0: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus saves. Jesus saves. Welcome to the Gospel Hour. Get to know the Lord Jesus Christ and why He came to this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, 6 to 7 in the evening. Now here are your hosts, Pastor Gerardo Sanz and Pastor Randy Podunas.
1: Amen. Amen. Mayong gabi sa tanan, mga suking tigpaminaw.
2: Yes, welcome sa ito ang segment, no? Karoon nga adlaw nga Thursday, the Gospel Hour.
1: Amen.
2: With Pastor Toto Sanz and yours truly, Pastor Randy Podunas. Mayong hapon sa ito, mayong gabi sa ito ang mga kaigsunan nga nakatune in karoon, Pastor.
1: Amen.
2: Labi na din na sa lagyo nga lugar, Pastor.
1: Mm, sa Jinsan, no?
2: Okay, manunggan sa Jinsan. 105.5 na rito.
1: 105.5 and then 105.9. Ah, rather, ang Jinsan 105.9, ang Tupi 105.5. Tama ba, no? Wala ba na sa iyo? Tama, no? O ang atong Cebu 104.3. No, so, sa makambyo-kambyo. Pero salamat ta, no? Nga padayon ang programa diri sa Anchor Radio 105.9, Davao. No, diri sa Ecoland. Salamat sa mga kahigalaan nga nagpadayon og suporta.
2: Mm.
1: Labi na sa atong radyo, Pastor, kanang sa 105.9
2: yes.
1: FM.
2: No, yes, mga Kristiano. Daghan nagasunod yun sa itong mga programa, Pastor.
1: Actually, kung may laing paminawon, mas nindot paminawon ang Christian radio station.
2: Amen.
1: No? Especially kanin ato agyod kay
2: yes.
1: Ato amang yun eh, no? Na adari ang mga nindot nga mga alawiton o bisan pa man mga mensahe. Logikan sa pulong sa Ginoo. So, amping mo kay kusog ng ulan, no? Pastor Randy, kusog kayong ulan daw.
2: Oh, mayang gabi, si Ma'am Judith.
1: Oh,
2: so, naroon sa Malagamot.
1: Malagamot.
2: Kusog ng ulan sa Malagamot.
1: Sa Apo.
2: Oh.
1: No, apostolic ni. So, si Bibi Kia. Kia, no? Good evening. O si Mamila.
2: Amen.
1: And also, Pastor, si... Kani si Brad Joem.
2: Yeah, Brad Joem.
1: Padrigo, no? Member nila ni Pastor
2: Ruben.
1: Lichido. No? Ruben Lichido. Nice. Dia sa Turil, New Life.
2: Dia sa Turil, New and Living Way, Bible Baptist Church. Oh, naminaw sila, Pastor.
1: Amen.
2: Ruben Pod.
1: Pastor Ruben. Pastor Ruben and family.
2: And family usab.
1: Ako sa mga Bible student na, Pastor, sa Faith Bible Baptist Church.
2: Yes, minaw sila karon.
1: Minaw sila, ang uban na gilaay, no, gilaay na. Ay tamog lailaay. No, Bible school gani way lailaay.
2: Oh.
1: No. Padayon lang gyud mo. And also si Pastor Oliver.
2: Pastor Oliver, yes. Pastor Oliver. Masakas Pastor Oliver karon, no?
1: Biyahe siguro. From Angeles, Pampanga. Uy. Nade sa Los Angeles si Pastor.
2: Oy, nade.
1: Los Angeles, dili Angeles Pampanga. Dili Los.
2: Amping mo, Pastor.
1: Amping mo siya sa Los Angeles. No, but, amping mo diya, Pastor. No? Maybe sila kuyog sila ni Ma'am
2: Lisel.
1: Lisel.
2: Yes.
1: Mga silingan na to, Pastor. Nga mga Pastor diya sa Bansalan, Pastor Bong.
2: Pastor Bong.
1: Oh, yung programa po
2: every niya, Sunday. Online to niya, Pastor.
1: Online to. Actually, nagpaminaw na sila giyapon. Sila Pastor Giovanni Oton. Sa Padada, Living World Bible Baptist Church.
2: Abot na tag-jazz, Pastor, sa jazz.
1: Jazz, oh, Pastor Gerard Leo Titong sa Kiblawan. No, mayong gabi. And also, dito si Pastor Ray. No, nag-tune in po na si Pastor Ray. Kumusta na, Pastor Ray? No, pauli sa... Lawas kay karon good amping gyud tanu usok kay sakit Pastor.
2: Yes.
1: Ubo og sipon, kalintura. No mo na ang wala na si Pastor Bongo.
2: Ana.
1: Pastor Bong, Ma'am Loida. No sila na tandem every Sunday, no. Wala
2: si
1: naman to si Pastor.
2: Si Missionary KR.
1: Tao no, Missionary KR, Pastor KR.
2: Pastor KR da sa Jensen.
1: No, sa Jensen.
2: Oh.
1: Okay, so God bless.
2: Siya, traveling siya. Going
1: traveling.
2: Back to Jensen daw. So amping mo Pastor.
1: Basig nagwali ni sa dito sa funeral service ni Kuan. ni Sir Edfer, no? I don't talk, iwa mi kanto gabi, oy. Mag, kano sa ang last night, ani, karon mo daw ang last night, no? But anyway, no? So, ato asad nga, ating bayawang kani si Pastor Johnny Datoy, Pastor, no? Nagapaminaw ni siya, nagasubaybay siya, no? Oh. Johnny Datoy.
2: Oh, wala pa man siya nag-online, Pastor.
1: Sila ni,
2: Pamari Eric Fernandez. Na siya.
1: Oh, Eric Fernandez. Oh. Sila Pastor Jeff, Mabibian, mga member sa
2: Member sa Sweet Tamarin.
1: Sweet Tamarin.
2: Mino po, natanaw po karon. Miko family, no?
1: Miko family.
2: Always na sila naka-lock-in na ilang radio, Pastor, sa ilang sakyanan, no?
1: So, diha po sa Japan, no? Brother John Mark Sawan, no? Unya, makatanaw na siya. And also, si
2: Di na sa Micronesia po, Pastor.
1: Micronesia po, no?
2: Sa,
1: Micronesia.
2: Sa Ponapay, o Ponapay state sa Micronesia and sa Marshall Island.
1: Yeah.
2: Majuro. No, gabi. Ginatanaw po tayo na sa itong mga kaubanan.
1: May gabi idea, no? Sa Kuan po, Pastor? Sa Soraya, no? Oh, taga Soraya. Soraya.
2: Yes.
1: No, taga Soraya, no? Grace Bible Baptist Fellowship Church. Mayong gabi, no? Especially diha sa Juice Canteen, no? Yes. Diha sa Buhangin, no, at bang sa police station, may gabi diha.
2: Gabi sa Sterling,
1: Joey.
2: No, ito mga kaigsunan sa Hong Kong.
1: Hong Kong.
2: Tanaw po ito sila karon. Bible Baptist Church sa Hong Kong.
1: Oh, sila ni Sister Elma.
2: Sister Elma, Sister Miljean, and Sister Dindin.
1: Oh, Dindin.
2: Okay.
1: Mayang gabi, Brad Chris Villanueva. No, Brad Chris Villanueva.
2: Yes, mayang gabi.
1: Mayang gabi. Okay, so padayon tao niya. Uban nga mga greetings, but una sa ta, magampo sa ta, no,
2: yes, mayo
1: sa
2: ta. Okay, daghan pa tang itimbayon unya siguro.
1: Okay, sige, let us pray. Langit nun, mahigog maon, dalay go ng mga Dios. Lord, karon nga gabi, gitugyan na mo kanimo ang programa. Gamita, Pastor Randy.
2: Yes, Father.
1: Lord, tagai o mensahe nga mapaabot sa mga katauhan. Giyahi si Pastor Randy Ginoo. Yes. Mapasabot og simple yano ang imong pulong karon.
2: Yes.
1: Nga ang makadungog Ginoo, makasabot. Kung gani, wala pa gyud nakaangkon sa kaluwasan, wala masabtan ang kaluwasan. Karon nga gabi Ginoo.
2: Yes.
1: Pasabta siya Ginoo, please. Bisan pa man Ginoo sa mga nagbiyahe, padayon mi nagampo, ampingi sila Lord, paabot sila safe and sound. Bisan pa man sa mga nagtrabaho karon, tagai sila pagpanalipod, tagai sila wisdom, guidance Ginoo, you know, sa mga nagbiyahe Ginoo, you know, sa sakyanan, private, PUJ, taxi, bus, even Lord sa eroplano nga nagbiyahe karon, giyahe Ginoo, you know, please ang ilahang mga gisakyan Ginoo. You know. Tagaay wisdom ang mga piloto, bisan pa man ang mga driver sa sakyanan. Lord, I pray nga imo sila Lord nga limpyuhan ang mga dalan nga ilang biyahean Ginoo, you know, please. Makaabot sila safe and sound sa ilang destination.
2: Yes.
1: Bisan pa man ang among mga kasundaluhan, mga kapulisan, tagaay wisdom sa pagbantay sa among city. Lord, nga mabantayan nila ang mga dautan nga mga elemento Ginoo. Gani bisan pa man diri sa Davao City Ginoo, nga kaning mga tao nga adunay mga dautan nga mga plano. Lord, ayaw tuguti nga mo succeed sila Ginoo sa ilang mga dautan nga mga pinuhatan Ginoo. Tagaay wisdom among mga kapulisan, mabantayan nila ang mga dautan, Lord, please. O bisan pa man Ginoo sa mga pastors, praying, Lord, aduna may mga nagsakit, Pastor Ray, Lord, fast recovery, bisan pa man sa mga missionaries, mga foreign or local missionaries, Lord, ang pingi Ginoo, maloy ka, tagaig strength, tagaig wisdom, Lord, sa padayon, Lord, sa paghimo sa mga butang, Lord, nga especially gitas Ginoo nga gisangon nimo sa matag pastor Ginoo. O karon nga gabi Lord, amo Lord gitugyan kani mong tanan, ang pamaagi sa yawa Ginoo, ayo tuguti nga makahatag kasamo Ginoo, please.
2: Yes.
1: Lord, sa ilo ami kanunay sa mga kalapasan diya kani mo Ginoo. In Jesus Christ name I pray. Amen.
2: Amen and amen.
1: Minaw sa tago sa kami sa awit.
2: Ato sang basahan ng usa ka verse, Pastor.
1: Ah, sige,
2: then,
1: sa ka verse.
2: Atong paminawon kani nga kwan kay.
1: Sige, sa ka verse no, atong basahon.
2: Parehara ni sila, no.
1: James 1:17. Atong basahon ang James 1:17. No, every good gift and every perfect gift is from above.
2: Amen.
1: And cometh down from the Father of lights, with whom in whole variableness neither shadow of Turning. Ang Ginoo maga panalangin sa pagbasa sa iyahang pulong. Okay, so play ito siguro.
2: Amen. Paminaw ni. A good and perfect gift.

0: Amen. Salamat sa awit. Thank you, Brother Tracy. And ito ang isgutan karon, Pastor, no? Kaning gift ba? Kaya approaching naman kita, Pastor, sa holiday season.
1: Amen.
0: Huwag mo na niya ang sa ingon pa niya pinaka bibong panahon, no? Pero sa hay no, wala gud nato ni ma sabtan.
1: Amen.
0: Kaning Christmas, Pastor.
1: Yeah.
0: And unsay naaan ang Christmas?
1: Mm-hmm.
0: Usually ang thinking gud sa mga tao, gift gud na. No, mm-hmm. Gift.
1: Gift kaon.
0: Gift kaon o unsa pa na mga kalingawan.
1: Pilipay.
0: So sa hay no, na miss ko lang kita ni na wala nato ni siya masabtan gud dumayo. So atong nga isgutan karon kaning perfect gift from above. Wala lain to gibasa nimo gani ha, Pastor, no? Every good gift and perfect gift is from above. And gani, Pastor, kung ato ang tanawon ang propesya before the Lord Jesus Christ's birth, siguro ato i-count mga hundreds of years gi-prophesy na ni Isaiah, no, in the book of Isaiah chapter 9 verse 6. Unto us a child is born, unto us the son is given.
1: Mm.
0: So, pero na-fulfilled, no? Gi-fulfilled ni sa Ginoo.
1: Yeah.
0: Fulfilled ni sa Ginoo. O muna nga natay verse, Pastor, nga John 3:16.
1: Mm.
0: No? For God so loved the world that He gave. Iyag yung gihatag ang iyang bugtong, no? Anak, nga ang tanan nga mo to, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So muna ato ang isgutan, Pastor, kaning regalo or gift, perfect gift. And this gift is the greatest gift sa tanan nga mga regalo. Gani kung imong tanawon, pangutanon ka, Pastor, unsay gusto sa imuhang regalo nga imong dawaton.
1: Mm.
0: And normally, ang tubagit, Pastor, mga material or temporal nga mga butang.
1: Yeah.
0: But Jesus Christ, no, was the God, kitawag God's gift sa tanan tao. O nga ito ang tanawang, Pastor, nga unsa maning klase, unsa maning itawag o perfect gift sa Ginoo.
1: Yeah.
0: And we know Christmas is approaching, and kaingon po tang Christians karon celebrating in a wrong way. So I do believe, no, Pastor, nga at isgutan na ito ning kuan karon gabi eh. Nga may tungod sa kaning regalo. Unsa ni siya nga klase nga regalo or gift nga gi-offer sa Ginoo sa tanan nga mga tao. Kay isgot man ang pulong sa Ginoo nga for every people. No, in the book of Luke, makita na ito na din ha. And naay mga pipila lang ka mga punto atong isgutan, Pastor. Gani sa Book of Romans chapter 8 verse 32. He that spared his own son but delivered him up for us all. Para sa tanan, including sa mga tao nga bisan tuod wala pa makaangkon, no? O wala pa mosalig ang Kristo. Appeal ka, no? Whatever your religion is, the gift still standing and it's still free. And imuha na lang yun na ang kunon. Ato masahan ng Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. The gift of God is eternal life. Wala kayo nag-value sa mga tao. I don't know sa inyo hakaroon nga naminaw kung inyo ba nag-value ang kaning klaseng gift nga gi-offer sa Ginoo, no? Dili lang taan ang gift nga material or unsa man, kun dili kaning eternal gift or eternal life nga gihatag sa Ginoo. So kaning nga gift, Pastor, it is a unsolicited gift. Misgot kitag unsolicited gift, Pastor, kaning kuan, Pastor, kaning manabang wala nag-survey ang Ginoo o unsay mohang kikinhanglan nga regalo. Ang Ginoo mo'y nakahibalo, no? Nga daghan gani mga kita, usay mga pangutana mo putas to mga anak or mga loved ones, mingong taon, sa may namang gustong regalo karong panahon.
1: Mm.
0: No? Sa may gustong regalo. Normally, madunggan ni mo. Kung pangutanong kayo na to si Brother Tracy, kung sa imong gusto, Brad, mo regalo. No? Naagin na siya gusto.
1: Mm.
0: No? Kay, gusto na sa tao. Pero sa Ginoo, nakita sa Ginoo, Pastor, no? Unsa gyud ang need sa tao. The greatest need sa tao, dili kani mga butang sa kalibutan. The greatest need, muna gitaganta greatest gift. Kay natay greatest need. And that greatest gift is only found in the Lord Jesus Christ. No? And makita po nato, Pastor, nga ang Diyos mo'y nakikita sa tanan. He foresaw our need, and that is why He sent His only begotten Son para mahimong propitiation para sa tuang mga sala. Siya gyud ang nag-initiate, Pastor. Ganit sa time ni Adam ug ni Eve. Sa diha nga nakasala si Adam and Eve, dili si Adam ang nangita sa Ginoo. Kung dili ang Ginoo, mo'y nangita kang Adam. No, wala man ingon si Adam, amahan, asa ka? Ang Ginoo, nangita agad kang Adam. Tumod kay, ang Ginoo mo'y nakahibalo sa mga panginang lanon. Muna nga salamat sa Diyos kay kaning nga gift para gud ni sa imuha. Especially ikaw nga unsure nga kung bawian kasi mong kinabuhi karon, unsure ka kung asa ka padulong, kaning radio station always nga nag-remind sa imuha na kay sigurado nga padulungan kung imong kining tuhoan ng kaning regalo, dawato nimo sa imuhang tibuok kinabuhi, dawato nang isgutan unya unsa nang pagdawat no sa maong regalo. So kaning gift dili lang siya unsolicited gift, Pastor. It is also unlimited gift, no? Gani kung matutawag mga department store na ay mga baligya din ha. Unya na ay mga tao nga dili ka afford, di siya kapalit, di niya makuha kay di man siya ka afford. But sa ato ang buhi nga Dios, kaning gift is unlimited. That means anyone can get. Pwede ka makakuha ani. Pwede nimo ni siya mangkon provided nga imuhang ilhon, imong kaugalingon nga wala kay kusog, wala kay mahimo kung no, dili nimo ni siya tuhuan og ang imuhang angkonon. So dili ni sa mga kaning gift, dili ni siya ihatag sa mga pinili sa Ginoo, Pastor. This is for everyone, no? Madato man ka, mapobre man ka, kaning gift para sa imuha. Kaning regalo para sa imuha. O dili po ni ihatag, Pastor, during Christmas lang. Ihatag ni sa matang adlaw sa mga tao nga gusto dawaton, no? Si Kristo nga ilahang Ginoo o bugtong manluluwas. Unang ayaw niyo sayangi kaniya gift, no? Kay para ni sa imuha. O dili lang ni siya, kuan ba, Sir? Unlimited gift, dili lang ni siya, itawag na to og unsolicited. This gift also is unspeakable gift. Gani kung at

0: And dili lang ni siya kwan unspeakable, dili lang unsolicited kani nga gift, dili lang po dingon nga kanang gitawag ko unlimited, but also kani nga gift inaot nga masabtan ni Satanan, this is a gift nga unchanging gift. Di yun ni usabon sa Ginoo.
1: Yeah.
0: Still kaning gift wala ni mausab, no, kaning regalo. Ingon ang Hebrews chapter 13 verse number 8. Unsay kuan ha pastor, ingon sa Hebrews chapter 13 verse 8, tan-aw man to kung nabay ka usaban ang kaning nga gift.
2: Okay,
0: 13 verse 8. Paliw ko pastor, and then we'll listen sa usa ka awit karon.
2: Okay, Hebrews chapter 13
0: verse 8.
2: Okay. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
0: Amen.
2: Dili mo sab.
0: Wag yun. Unchangeable gini siya, pastor. Unchanging gift. Times, days, styles, attitude, mga taste, history, sa paning mga, kung ano to, academic, nga mga books, this will change, and things will change, except for this unspeakable and perfect gift of God. Dig, yun ni mausab.
2: Yeah.
0: Muna nga, until now, dagan pa maluwas pa, sir.
2: Yeah.
0: Kaya wak manigusab sa Ginoo. Kaya gusab pa niya sa Ginoo, luwi ka itong mga wak kaabot. Okay, mingan sila. Inga ni man ang original. Giusab lang mani karon sa mga tao. Pero wak yun na giusab, no? Ang regalo. Kanang regalo is eternal. Eternal yun na. Dig, yun na mausab. Kanang eternal life. No? So, before we continue, Pastor, kay Kwan, pilara man ni ka, Kwan, atong paminaw ni kay kani ang kani nga awit, Pastor, it will remind us nga let's keep Christ in Christmas. Kay nalahi na ato ang Christmas karon. Let's keep Christ in Christmas.
2: Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Sa Christmas is Jesus the message na mensahe.
1: Keep Christ in Christmas. Kay nawala na gid si Kristo sa tinudlosor. Na out of place na si Kristo
0: sa Christmas.
1: Oh yes, yeah. Sa mga celebration karon sa kalibutan.
0: Kay sa atos ni bayan kadiri pastor kani mga naminaw alag tan-aw no.
1: Sige, sige.
0: Brother Tonton diya sa Malungon, no, brother?
1: Amen. Tonton. Mga gabi, no? Mga gabi. Taga Malungon, pastor.
0: Yes.

0: Malungon ni siya. And also si Jer Ald, no? Good evening, Pastor
1: Gerald.
0: Pedro. Jer
1: Oh, nasa
0: Ald,
1: request ka ni,
0: request
1: Pastor?
0: ang kanta diri, I am
1: Oh.
0: blessed, no? Ato na i-play unya, Pastor. And also si Joseph Lam Padyo, no? Lampadyo, no? Good evening. Okay, so salamat sa inyohang subaybay or pagsuporta sa programa sa Angkor
1: Yes.
0: Radio
1: Okay. Si Brother
0: 105.9.
1: Ramil,
0: Brother
1: El
0: Ramil,
1: Kapitan. Brother
0: Kapitan,
1: Ramil,
0: no?
1: no,
0: Brother
1: nag-drive ni siya,
0: Kapitan,
1: Pastor.
0: isa pa
1: Olga,
0: pag-election ko
1: Kwan.
0: pila, Pastor, di gini siya ko
1: Tanker.
0: sa, no? Kapitan gini siya permi,
1: Always
0: no?
1: ni.
0: Always gini siya Kapitan, Captain of God's Army. Ah, okay, so, may gabi, amping, sabi ay.
1: Yes.
0: Okay, so, asa Pastor, ato sa
1: Oh.
0: paminaw na sa kami sa awit sa, kaning
1: Okay, oh,
0: gi-request
1: by the way,
0: ni,
1: pwede po mo mag-request, no? Pwede mo
0: ah,
1: tayo
0: pwede pa
1: pahabol inyo ang mga
0: mag-request.
1: request nga gusto madunggan, no? Kay mura gyud niya mo ang mabalik sa inyo as a
0: Amen.
1: gesture sa mo ang pagpasalamat sa inyong suporta, no? You can
0: Okay.
1: request a song as long as nasa tong playlist. So naay first nga gi-request karon, kay wala pa man naka-online si Pastor Johnny, Pastor.
0: Okay, I am blessed, no? I am
1: Okay, so
0: blessed.
1: let's
0: I am
1: listen to this
0: blessed.
1: song, I am blessed.

0: blessed.
1: Amen.
2: Amen. Indeed, no? We are blessed every day, no? Sa tanan ng higayon, no? Bless kayo ta.
1: Amen.
2: Ang blessing sa Ginoo dili man na ma-measure sa mga material o monetary,
1: yes,
2: no? Ang blessing na, especially karon, no? We are blessed nga naatal sa ministry, pastor,
1: yes,
2: padayon pa ta, gigamit sa Ginoo,
1: yes,
2: no? Na yung mga panahon nga binato mo na ni ang class,
1: yes,
2: pero dili ay.
1: Amen.
2: No? Pastor Johnny, naka-online na. Salamat, Pastor Johnny.
1: We
2: are blessed also,
1: yes,
2: sa imuhang presensya karon.
1: Ay, no? Nitoko nga kanin si Pastor Johnny, Pastor Tonton, matulog na po ni siya.
2: Matulog na po ni siya. Manang dama na to ni.
1: Ipatugtog na to yung paborito.
2: Ang dama na to ng siya, yung paborito.
1: Amen.
2: And siya, and Pastor Johnny, Pastor, nga, I'm blessed, no? Indeed, with your friendship.
1: Thank you. Amen.
2: Amen.
1: Glory
2: Pastor
1: to God,
2: Johnny.
1: No? Pastor Johnny.
2: Kami po, Pastor, no, likewise nga kami. Panalangin po ka, no? Bisan tood, wala ta nakita personal.
1: Yes.
2: Layo kayo ka niya. So,
1: Pastor,
2: Australia,
1: ganito, Pastor?
2: Melbourne, Australia, layo.
1: Layo na yung Melbourne, pero at least, Pastor, dool ragid ta kay naan naman ni mga technology karon, no? Salamat kay kinabuhi ni mo, amo po lang siya ginatanaw nga sa imuhang kadugayon sa ministry, gapadayon, no? Salamat sa inyong kinabuhi. And
2: yes,
1: happy pastors appreciation pastor, no, sa kanan talan nga mga pastors, even teachers, no, appreciate namo ang inyong sacrifices, no. And also si Joseph Lampadyo, pastor, no? Dene pastor,
2: Pastor Joseph,
1: missionary ni Pastor Joseph, pasensya, no,
2: layo ni siya po, pastor,
1: sa mainit nagsugod ni
2: Nabunturan Davao de Oro
1: mayong gabi, lunggo ni
2: gabi, pastors, thank you for watching and supporting.
1: Kuan ni siya, pastor, kanang tawag ni PI ni Pure Ilonggo.
2: Okay. Salamat.
1: Gabi na, Pastor, no? Halong na, halong, no? So, tama diha nga, mauni siya to ang usa ka amigo ka, Pastor, diha sa mainit. Okay, so, padayon, no? Siguro, Pastor, na kay padayon pa sa imo.
2: Oo, atong ipadayon ni Pastor kay medyo kuan mo gini. Taas-taas ni siya, Pastor,
1: yes,
2: pero tulad ni siyang ikuan tungod sa to ang time. So, ato lang i-review, no? Sa mga bagulang naka-tune in, isgutan na mo din ang perfect gift from above. And this gift is unsolicited gift, no? Wala ni siya giingon nga, morabag nag-survey ang Ginoo, okay, sa may gusto ni mo. Kundi, mismo ang Ginoo nakakita sa imuhang need. And that is why, gitagaanta niya og unsolicited gift, no? Wala ni suggest ani, Pastor.
1: Yeah.
2: Siya gyud mismo ang nakahibalo nga mo ni ang greatest need sa tao, and that is salvation.
1: Man.
2: O gisgutan po nato nga kaninga gift, Pastor, unchanging, unspeakable, o unlimited. Sa kinsa pwede, no? Makadawat ani nga regalo nga gikan sa tuong buhi nga Dios. And the next thing atong isgutan, Pastor, the very fact that salvation, Pastor, is a gift indicates that it is undeserved. So, undeserved gift. Ngano undeserved man eh? Kung atong tanahon, Pastor, di man kita deserving ani, tagaan sa Ginoo. It's only by the grace of God.
1: Ditatakos, pero salamat,
2: yes,
1: kay gipangga ta, gimahal ta, gihigugma ta.
2: Amen.
1: Bigang gugma
2: sa
1: Ginoo.
2: Kung kani mang good nga gift, mo ma-earn mang good ni, di deserving kay ka. Kay pwede man ni mo di ma-earn by your own way. Pero di man ta deserving nga ni. So it is a gift nga undeserved.
1: Yeah.
2: A gift nga something nga gi-offered nga walay strings attached, Pastor. So salvation is wholly by grace. Kung sa ingon sa Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved?
1: Through faith.
2: Ako dili ko deserving ani nga gift.
1: Yeah. Tanan.
2: No one. No ever nga deserving ani nga gift. But because God sees nga mora gyud ni ang paagi.
1: Ang tao, Pastor, makatag og regalo pilion. Pero ang Dios wala.
2: Yes.
1: Wa siya nagpili. Siya tagaan ni regalo. Katulang mutuog musalig. No, utuog musalig siyang gibuhat dito sa cross. No, mo lang dili man ta deserving, pero ang Dios nangitag pamaagi. No, mo lang mahimo tang deserving kung ato ang saligan tuuhan ang iyang gibuhat.
2: Yes. Muna ningon si Paul Pastor sa Romans 11:6. Romans chapter 11 verse 6 kay kung deserving ta din we can work yeah, out.
1: Tama.
2: No? Mm. Pero ningon si Paul Romans 11:6, and if by grace then is it no more of works? Otherwise grace is no more grace. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise work is no more work. So regarding those who work to earn heaven, mga si Jesus Christ ningon sa Matthew chapter 7 verse 22 and 23 kanipa sir, common man gyud ni. No, many will say to me in that day, Lord, Lord, Lord. Kung ato silang ato ang unahon-unahon ang gisulti ni Jesus Christ, Pastor. Kani nga mga tao nga iyang gidescribe, mas daghanig nabuhat sa tua. Mas kuyonig nabuhat. No naman, ingon siya rin, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works.
1: It performed.
2: Grabe sila performance, Pastor, kung atong tanaon ba. So deserving me ani. Pero ang gingon ni Jesus Christ.
1: I never knew you.
2: No? Murabag makauulaw.
1: Sakit
2: kayo pa. Malundungon, aning kamot man ko. Pero sa tinod lang, wala gitay pwede himuon. Nga i-contribute na to ang eternal life. And that is why ningon si Jesus Christ, it's only by grace. Tagaan mo na ako ani. You are gitawag undeserving. But I give you this.
1: Yeah.
2: So kinahanglan gyud ni siya no nga dawaton. Nga tinud-anay sa imuhang kasing-kasing.
1: Yeah.
2: But the sad thing, Pastor. Yes, it is undeserving gift. But the sad thing, it is a gift that is unclaimed.
1: Yeah.
2: Wala gyud i-claim sa mga tao. Unta majority, pero mura gamay ra man gyud ang nag-claim aning gift, no? Ayaw unta ninyo, no? Ipalabay ang kaninga klase nga regalo.
1: Yeah.
2: I-offer ni sa Ginoo samtang buhi pa ka. Kay basig mabot ang panahon dili na ka makaingon. Dawato na ako si Kristo. And it's too late for you.
1: Yeah.
2: It's too late for you. Sayang, no, ang panahon nga imuhang gihaguan. So, kinahanglan yun siya nga i-claim nimo. And explain na ni Pastor Toton, unsaon nimo na pag-claim. Simple nga paagi. No? Gani, ingon si John in John 1:12, na din ha, no, ang paagi. No? Okay. So I hope no nga nakahatag mi sa inyo o gamay nga pahinumdom kaning perfect gift from above.
1: Man.
2: Pastor Ruel Barbaso.
1: Oh, sa Mabini. Maayong
2: gabi sa to.
1: Gabi akong
2: Pastor amigo. Sa Mabini.
1: Nga gwapo Tagum. Sa Tagum, no?
2: Yes.
1: Maayong gabi da Pastor. Tao ni sa Mabini. Pastor Ruel Barbaso. Na maayong gabi. Salamat te tanong nga kaning registration Pastor padayon gyapon nga nagapadayon especially diya sa Jinsan ug sa kaning sa Tupi South Cotabato Pastor ang South Cotabato diya 105.9 ang Jinsan dito 105.5
2: Jinsan
1: so kung namo sa Jinsan dial mo sa 105.5 no sa FM ug naapon mo sa South Cotabato dito banda sa Tupi 105.9 no kung sa Cebu sad mo 104.3. Diri sa Davao, 105.9. Daghan magapangutana. Mabalik ko na magsulti sa inyo. 105.9.
2: Na.
1: Dial sa inyo.
2: Uban, naka-dial pa sa daan.
1: Yes, sa dial. 101.1.
2: 0.9 na taron.
1: 105.9. Okay, so salamat yun sa inyohang pagpaminaw. Especially, unta katong mensaheng igipabot. Gishare ni Pastor Randy. Kaning gift na dapat imong maklaim. Ayaw balibari kini nga gift. No.
2: Ito, Pastor, no? Talking about unclaimed gift, very sad to imagine, Pastor, that after the sacrifice and the expense of life, pero wagyud gi-claim sa mga tao. Naay mga regalo nga wagyud gi-open. No, kinahanglan gyud nimo ni siya, no, nga i-claim. And that by claiming it, it's a very simple way
1: murag
2: to claim.
1: Murag katong istorya bitaw sa usa ka bata, pastor, no? Nga gitagaan siya Bible sa iyang papa. Unya murag desire bitaw siya sakyanan. Unya dito di ay gibutang sa iyang papa sa Bible ang susi, sakyanan. So, namatay na iyang papa, wala po po niya yun. Siya na yun napalit. Pasabot niya, pastor, huwag pasabasag Bible. So, sugiipit na nito, nakita na niya, ulahin na. Sa dihang gibasa na niya.
2: So, mura po di siya pulong sa Ginoo sa mga tao. Di yun basahon.
1: Yes. Mabitaw ni kung libasa yung kag-Bible, mabrigid imong understanding. Kaya ang kaluwasan, dili yun pinaagi sa relihiyon. Dili po pinaagi sa unsang klaseng pundok. Kaya ang naghimo sa kaluwasan, dili man yun relihiyon. No, si Ginoong Hesukristo magyud ang naghimo.
2: Undeserving man eh. Oh. Klaseng a gift.
1: Yes.
2: So, dili sa to ang paagi.
1: So karon nga gabi nautuntang ikaw nga naminaw na nakadungog ka sa radyo, kinahanglan nimo ang kaluwasan, kinahanglan imong i-claim ni dawata gyud ni siya ang kuna gyud nga imuhang madawat kani siya nga regalo. Kay kani nga regalo di ni madugta, di ni mawala. Anang regalo nga gihatag sa imuha temporary ra na, mawala, madaot, maguba, maunsa pa na, wala na, wala na bili. But kani dako kay nigbili. So karon nga gabi kung ikaw sir ma'am, no, I hope and I pray na unta dili nimo ni siya i-neglect o dili nimo i-reject kani nga regalo nga gi-offer ni Jesus Christ sa imo ha.
2: Yes.
1: So now kung gusto ka, giyahan ka namo, tagaan ka namo chance nga mo acknowledge nga ikaw gyud kitantanan makasasala. Dili ta deserving. Pero salamat kay ang Dios, gusto niya ikaw ako makaangkon ani nga regalo.
2: Yes.
1: Only lang ato himuon, sir, ma'am. Maayo tagpasaylo sa Ginoo. Hinulsuli ang imong sala. Unya dawata siya pinagi sa imong pagtuo. Saligi ang iyang gibuhat dito sa cross. Ang iyang gibuhat dito sa cross pag sakripisyo tungod og alang na nimo og ako. Tungod ka nako, tungod ka nimo, tungod kay gihigugma gyud ta sa Ginoo.
2: Yes. Okay.
1: So karon nga gabi, sir, ma'am, ayo kung tanong nga kung naaman ka diya sa imuhang panimalay karon, no? Pwede ikaw gud, pwede kung ka muampo nga ikaw mudawat, pero mas maayo gyud karon siguro, sir, ma'am, nakadungog ka, giyahan ta ka. No, maybe ang mga silingan nakadungog nimo karon. I believe nakadungog imo silingan karon. Kung imo mang gibulyuman na imo ang radyo, so karon nga gabi, pwede ta kagiyahan unsaon nimo pagdawat si Kristo. Baliko na mo. Ang dawato nimo karon si Ginoo Hesukristo. Relasyon tinud-anay diha kang Ginoo Hesukristo. Giyahan ta kaani nga pag-ampo sa makadiyot lang. Sundan ni nga pag-ampo mao ni ang imong himuon nga pag-ampo karon o pagdawat sa Ginoo. Sundan ni. Sir ma'am, sundan ni nga pag-ampo Ginoo. Dios nga labing gamhanan sa tanan. In the name of Jesus Christ, Lord. Karon nga gabi nadunggan ako ang pagpasabot sa imong pulong. Nga ang kaluwasan, Lord, regalo nimo. Lord, dili ko angayan, dili ko takos, anak nga regalo, apan salamat, nga ikaw, nahigugma ka nako. Sa akong mga sala, Ginoo, mao kini ang rason nga ako, nahimulag ka nimo. Busa karon Lord Jesus Christ, mangayo ako kapasayloan sa akong mga sala. Og ikaw akong dawaton karon. Paharion sa akong kasing-kasing, isip akong manluluwas. Luwas sa ako, Ginoo. Kini akong giampo sa pangalan ni Hesukristo, na akong bugtong manluluwas. Amen. Sayon lang, simple lang. No? Ala ra ka sayon ng kaluwasan?
2: Claim yun na ninyo.
1: Claim lang nimo.
2: Karon, claim ninyo kay sa kwan pa pastor sa survey according sa mga Christian statistic. There are millions of people nga wala pa ni claim.
1: Yes.
2: Daghan pa. Claim.
1: Daghan pa pastor, daghan pa gyud kay usahay magud basta pulong sa Ginoo pastor, di gyud ganahan ang tawo maminaw. No, di ganahan tungod kay ingon sa John 8:47, di ba? He that is of God, heareth God's word, therefore heareth not because he are not of God. Ano sa araman ta nagsugod ganahan maminaw sa pulong sa Dios, sa dihang nahimo kang anak sa Dios.
2: Yeah.
1: No, sa dihang nagsugod kag kasabot nga ikaw anak sa Dios, so igugmaon po nato ang pulong sa Dios. Kay siya man atong amahan. Mao na nga, I hope nga karon nga gabi mabitaw pastor. Kada bitaw Ephesians chapter 5 pastor no?
2: Mm.
1: Chapter 5 verses 1 to 3. Yes. Indot yung kayo na diya kay ang usa ka santos anak sa Dios, di ba kita consider sa saints naman ta?
2: Mm.
1: Followers of God yun ta. Followers, yung follow yun ta sa atong amahan. Kaya kung di ganita mo follow, bisan ko din sa kalibutan, pastor, ang atong mga anak, pag di mo sunod sa ginikanan o gamahan sa tama nga pamaagi, sa tama nga pagtudlo, yeah, guba yun ang kinabuhi. Maguba yung kagmaon. Wala giayo ilang kinabuhi. So mabitaw na nga, kung musunod ta sa atong amahan, mao ni atong Ginoo, musunod ta sa iya, mupalo ta sa iya, especially sa iyang tudlo, magiyahan yun ta sa tama.
2: Yeah.
1: Masakto nga pag giya. Gani sa Bible school ka gina pastor ba ako silang ginamay lesson sa hermeneutics. Sa hermeneutics ba?
2: Mm.
1: So, ang pulong sa Ginoo, ang sermon, kung tanaw ni mo, stab ang kwan, pastor, stab ang word niya nga kwan sa sermon. So pasabot, sakit. So, ang simbahan nga imong giadtuan, kung gisermonan ka, parang ng mama o papa mag-sermon, yaw-yaw. Ang mama, di ba? Sermon mo na, brano, Beatrice, no? Alang gisermonan ka sa imong mama, di ba sakit? Oh, umalas stab ba? Muna ginungga ba? So, mapo niya ang pulong sa Ginoo. Mabita na yung, for the word of God is quick and powerful. So, kung kakita kag simbahan, nagatudlo, nagasermon, nagawali sa sakit, pasabot mo na tinood. Mo na say sakto.
2: Mm.
1: Oh, so mo na kung ikaw naluwas, kung ikaw ni dawat karon sa Ginoo, atini ang simbahan na nagatudlo sa pulong sa Ginoo.
2: Mm.
1: A Bible lang ang ginawali.
2: Yeah.
1: Oh, kung naa mo sa Toril, doon mo dito banda sa may Sweet Tamarin. Oh, naa dito ila pastorandi. Mm. Kung diri man banda sa Lubugan, naa sila Pastor Prime. Kung diri man banda sa Bangkal, Pastor Jeff, bahala na mo, pili lang mo, asa mo sa tahimik. Huwag na po mo sa Kabantian, pwede na po mo dito sa mga Soraya Homes, Soraya Kabantian. Na wala milaing iwali, pulong region sa Ginoo.
2: Kung naamos Panabo.
1: Naamos sa Panabo, oh, dito mo kay Pastor,
2: Pastor Mac.
1: Oh, oh, na po si Pastor Bobby Batuto diha. Pero sabot-sabot naman na sila diha. No? Mung sakuan pa, murag motor, masabot-sabot. Murag motor ni Brad Tracy, big bike. No? Habot sa mga. So, salamat no sa inyong pagpaminaw. Salamat sa inyong time. Ato sa siguro eh, but Pastor Mac na raw. Pastor Mac, good evening.
2: May gabi, Pastor Mac.
1: Sa Panabo, Berean Bible Baptist Church, Panabo. No, naadya sa Panabo. Unahan sa Burag Atbang, manata sa kuan, unahan sa may Rosy Gamay. No, tama, unahan sa Rosy Gamay na ila. Makita na nila Pastor Mac, no? So, okay, so wala naman siguro tayo. Napapakay ba dugang, Pastor?
2: Oh, ako na lang idugang ni...
1: Ah, sige, Pastor.
2: Sa ka verse, Pastor.
1: Ah, sige, sige.
2: Basig ang mga tao karon na inaminaw nga. Hmm. Ah, pwede pa man siguro na. O niya, nalipitaw na, may dilibitaw na ma... Kwa na, kanang regalo, di man na madawat. Di man ka na madawat, di o niya na lang.
1: Wow, di na lang.
2: Di man ka na siya ma...
1: Sunod na, sunod na.
2: Ma-expired, o niya na lang na.
1: Oh, sunod na lang na.
2: Pero ang pulong sa Ginoo, ningon sa 2 Corinthians 6 verse number
1: 2.
2: Mm. This is very clear. No? And ningon si Apostle Paul, behold, now is the accepted time.
1: Yeah.
2: Now is the time that you will claim kaning a gift. Now is the day of salvation.
1: Yeah.
2: So ayaw ninyo dugaya. No? Okay. Wala ka kay balo. Kanosani mo ang imong gitawag katapusan, yeah, o katapusan nga segundo sa imong pagginhawa.
1: Tama.
2: So I hope nga karon, no, siguro ha nga karon i-claim na nimo ang kaning gift. Ayaw itugot nga apil ka sa mga millions of people nga wala gi-claim kaning gift. Mo ni ang pinaka very sad thing. Libre siya pero wala gyud gi-claim sa kadaghanan. So I hope nga nakatahatag mi sa inyo ha, no? Gamay nga painumdom kung unsa ning perfect gift from above. Salamat sa mga naminaw, sa mga nag-greet, sa mga nag-request o awit, Pastor Johnny, maragwa mo siya mo request, Pastor. No? Sa sunod siguro. No? Wala mo siya mag-request, pero ready na mo, Pastor, just in case. No? Just in case nga i-request nimo ang imuhang favorite nga awit.
1: No? Amen.
2: Napaligi ko si Pastor Johnny. Pastor Sanz and Pastor Randy, your humility and faithfulness in serving God and shaping the gospel is so much an encouragement to me. Amen, Pastor. No, we appreciate sa imuhang itawag o kasing-kasing, Pastor. Salamat kayo. So encouragement po ka sa mua, no? Amen.
1: Amen. Salamat.
2: So, kaning awit.
1: Ito, paminaw ni iyang one special request niya ni Nothing Between.
2: Oh, and then after that, naatay paminawan ng last song.
1: Last song. Okay. Amen.

0: Yes, thank you. That song requested by Pastor Juni. Pastor Juni, thank you kayo ha, and good night. Good night, Pastor. No, gabi na gid ra mga 10 o'clock na siguro sa Australia, yes. No, Melbourne. Salamat, Pastor, sa kanunay
1: nga Pastor, God bless.
0: Pag-support. Yes. Napatay mga 4 minutes, Pastor. No, basig na po may gustong i-request. Gani ato ading ikwanta din ako, Pastor, nga naatay ministry, Pastor, sa mga kapasturan. Kaya basig na i-gusto mo appeal na kami, itawag, Pastor, prayer night. So every week or every 2 weeks na kami ginahimo nga prayer night. So karon nagma-host ang mag-host sa prayer night with Pastor Ruben Lechido, la Pastor Sohon, and Pastor Kwan, sila Pastor Olores. So sila ang Kwan. Ang Kwan na mo, Pastor, ang host karon sa Open Door Bible Baptist diha sa Matina.
1: Nindot na.
0: Oh, so
1: kami napod mi, Pastor. Napod mi sa October 30 amo. No, sa moapod nga prayer fellowship pod.
0: Yes. Nindot, Pastor, kan maginampo kay, Pastor. Nindot maginampo ay. No, wala man ni siya ingon nga kanang kuhan. Amo lang, spray lang ito, Sir. Fellowship, yes. After prayer, fellowship. No, appeal na guys si kuhan. Appeal na mo si Pastor Pontillas, Pastor KD, and some pastors nga gusto na mo join sa mo ang itawag prayer ministry.
1: Amen.
0: Para ni Satanan.
1: Okay,
0: so, just an encouragement lang na.
1: Amen.
0: Kay basig naluya ng so, uban,
1: gusto, Pastor. Kung gusto mo appeal, mo appeal.
0: Yes, appeal.
1: Open na mo dito, open na.
0: Open.
1: Okay, so.
0: Kay prayer lang man na, Pastor, prayer. Na preaching.
1: Oy, si Kwan po day, si, ato na ipa-abot po day, ang kang Pastor Will na Kwan, yung activity karong November 30 sa iyang men's fellowship.
0: Oh, sa men's fellowship. Oh,
1: 300 daw ata ilang registration. Pastor Elijah, may gabi diya sa Birian.
0: Yes, may gabi. Pastor Bible, Elijah sa Birian sa Buhangin.
1: Buhangin, Bible Baptist Church, Buhangin. Okay, so Pastor Johnny sa shaping or sharing. Okay, dili shaping or sharing. Yes, salamat yun, Pastor Johnny sa pag-share, no, kay tinood, no, kani mga pastor nga nauna sa ministry. Nadugay na sa ministry, mao gyud atong ginatan-aw pila, Pastor. Labaw na pabilin lang gyapon sa ilang pagka-humble.
0: Yes.
1: No? Pero katong mga pastor nga karaan na unya, feeling na kayo nga murag taas na kayo, uli kay distansya pud ta kay dili man ta level sa ila. Pero kani mga tao kayo na mo ni nindot nga mga espiritu, no? Mo ni mga nindot nga mga alagad sa Ginoo. No? Pabilin ba sa ilang pagka naalang gyapon level sa ato ah.
0: Okay,
1: daghang salamat no sa inyong time.
0: Kung dapat to, Sir, sa matag servant sa Ginoo.
1: Alas City na ta.
0: City na.
1: Salamat, no. Mag-pray na ta, no. In closing, no. Let us pray in closing. Sige. Langit nun, mahigugmaon nga Diyos. Salamat sa imuhang kaayo. Salamat sa pagpaabot sa imong pulong. Gigamit ni mo, Pastor Randy. Salamat sa mga laminaw. Salamat, Ginoo, sa kaayo ni mo, Ginoo, nga dili mi deserving sa grasya. But salamat, Diyod. Nga nahimo ming deserving because we believe, Lord, i-acknowledge na mo, Ginoo, ang imuhang grasya, ang imong kaluoy, ang imong gibuhat dito sa cross mo na karon. Nag-enjoy kami sa blessing. Blessing, Ginoo, sa espiritual nga bahin sa among kinabuhi with Pastor Randy. Ang pingi, Ginoo, matag-usa, mga kapasturan, Lord, giyahi, tabangi, Ginoo, nga makapadayon kami with your grace, even, Ginoo, sa imong pagtabang, Ginoo, kanamo sa mga nagpamauli, ang pingi, kami sa pagpamauli karon. Brother Tracy, sa iyang pag-drive sa motor, ang pingi siya, Ginoo, paabot siya safe in sound sa ilang panimalawit kami, Pastor Randy also, Ginoo. Yes. Tugyan na mo, kanimo, ang tanan, ikaw ang papasidunggan, ikaw mag-glorify, ikaw mahimaya, Lord, among ibalik ka nimo ang precious in honor in Jesus Christ in my pray. Amen and amen. Okay, daghan salamat no sa inyohang time. Kamo naminaw sa Anchor Radio.
0: Amen.
1: No, proclaiming
0: 105.9 proclaiming Jesus saves. Good evening and God bless you all.
1: Good night, good night.
2: Broadcasting from the heart of Jesus, this is Anchor Radio. The Anchor is Jesus Ministries is a ministry of the Berean Bible Baptist Church, Echoland. In Davao City, your access to the truth is Anchor Radio, proclaiming Jesus.